0: 친구. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi w'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubw'ibyo ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ikiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye mwemuyera ngo abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina gera rikiza rya Yesu. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi n'indwi. Igitandara cy'Horebu kiva mu amazi. Ishengero ryose ry'Abisirayeli riva mu bugaragwa bw'isini. Bagenda baratahira nk'uko Uhoraho yabageze. Barinda bashika i Refidimu, basagazayo. Abantu basanga nta mazi ariho yo kunywa. Maze abantu batonganya Mose bati, duhe amazi tunywe. Mose arababaza ati, muntonganiriza iki? Ni iki kibateye kugerageza Uhoraho? Abantu bahicirwa n'inyota, bidodombera Mose bati, wadukuriye iki muri Egiputa kutwicisha inyota, twe n'abana bacu n'ibitungwa byacu? Maze Mose atakambira Uhoraho ati, mbega aba bantu ndabagirene ko bashigaje gatonya bakantera amabuye. Uhoraho abarira Mose ati, cimbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze ya nkoni wakubitishije gwa ruzi ugende. Ehe, raba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Horebu, nawe uheze uje gukubita icyo gitandara amazi cyayisuka avuye muri cyo abantu banywe. Nuko Mose abikora atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uhoraho, bakabaza ngo, mbega Uhoraho ari muri twebwe cyangwa ntari muri twebwe? Abamareki batera Abisirayeli. Maze haza Abamareki baterera Abisirayeli i Refidimu. Mose abarira Yosuwa ati, dusobanurire abantu ubajyane mugwanye Abamareki, nanje

abanyumva ndiko ndavuga ko Yesu yaremesha abantu. Yesu yaba afise ijambo ryo kuvuga. Yatumiwe na Petero, nk'umufarisayo. Ariko kandi yatumiwe na Simoni nk'umufarisayo, ariko kandi yabafise n'ijambo ryo kuvuga. Mu gihe yatumiwe na Zakayo nk'umutoza koni, yabafise n'ijambo ryo kuvuga. Mu gihe yatumiwe mu bukwe ibinyobwa bikabura, yabafise ijambo ryo kuvuga. Mu gihe yatumiwe ahantu hapfuye umwana nko kwa Yayiro, yabafise ijambo ryo kuvuga iyo Lazaro yapfuye. Kandi ntiyavuga amajambo yo kugirira abantu nabi. Yabafise n'ijambo ryo kuvuga mu gihe bamuzaniye umugore w'umumaraya bashaka kugicisha amabuye. Aho hose Yesu yavuze amajambo yo gutabara, amajambo yo kuremesha, amajambo yo gukiza. Igihe wa mugore akwaye ubutinya nka yamukorako, cyarazira ko umugore afise ubutinya nka aje mu ikoraniro ry'abantu, yari yarenze ku mategeko y'ikibano. Ariko kandi Yesu yaramutabaye, aramukiza kandi aranamuremesha. None wewe abantu bakubonye kuvuga ko uri umukristo babona urinde? Mbega babona ishusho yo Yesu muri wewe canke bakubonamwo uwundi muntu?

0: abandi nabo bishinze ivangura ry'amoko gusa.
1: Abantu b'iki gihe batwawe n'iki? Abantu b'iki gihe baradamaraye.
2: Abandi nabo ngo ntazanye umugore wa kabiri sinshigwa.
1: Abantu b'iki gihe batwawe n'iki? Abantu b'iki gihe baradamaraye.
0: None ko bimeze gutyo dukora iki?
3: Nimuze tubazane.

Nchuti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko y'ukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo kandi niko biri akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere yuko dutangura ikicigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo. Imana izorengera abantu bayo. Reka tubanze dusenge. Urakoze Mana nyene icubahiro. Urakoze data wa twese uri mu ijuru. Wewe udushoboza ukaduha kubaho. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye kuzingurura ibyanditswe byera kandi twigira hamwe amajambo mazima. Ndakwinginze mwami kugira ngo aya majambo adukure ku ntambuka dushikane ku yindi. Imitima iboshwe n'umubi kandi n'umwasi w'ibyiza ibohoke kubw'ubushobozi bwawe data wa twese, maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu gishimikiye mu gitabo c'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni ca 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana

umucamanza avugwa muri uyu mugani ntiyagirira impuhwe abagowe. Ikigira gatatu caranga uno mucamanza yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ibi bintu bitatu ni bintu bidasanzwe byaranga uyu mucamanza. Umanutse ugasoma ahanyene muri iki gice cya 18 umurongo wa 6 kugeza 8 hari amajambo akomeye cyane avuga ngo: kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro naho ibatebya? Ndababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo, hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yabari kashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere, kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamye bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamye. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirirwa arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure, kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro w'ingene yari kararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yari azi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya yamaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo cy'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe ariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri, kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifise isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byagereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza, maze umucamanza ntiyamutunganiriza, akongera akagaruka, agasubira akagaruka, niko nawe uri mucaha.

Uyumunsi bisabwa ko wizera imana kandi ukitura imana kugira ngo noneho imana nyena mahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mucaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi kandi warapfukamye kenshi kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura uyu mucamanza ari we Yesu Kristo, ntabwo azigera yirengagiza icyaha cawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza, ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayirondera bose, idatoranije umuntu ku cubahiro canke ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi, canke ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye, oya, ahubwo Imana yoyo yama yitwararika ubuzima kandi kitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro. Nico gituma uyu munsi wewe uri kugendera mu byaha bitandukanye, Imana iragukeneye. Imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira, kubera ko Imana yiteguye kukurenganura, yiteguye kukwambika ubwiza bwayo, kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icyaha cawe. Ariko kugira ngo ibyo byose Imana ibigukorere, nuko by'ukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo. Rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe, niko n'icyaha cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Nk'uko twamaze kubisoma, ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe, arenganywa. Niko n'icyaha naco cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu cyaha, bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana. Muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana, umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza cyangwa se ukiyizigira, aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi c'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose, biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota. Noneho kwiyizigira k'umunyabyaha, kwishira hejuru k'umunyabyaha, kubona k'umunyabyaha yihagije, ibyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru. Hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice ni cya kabiri. Hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'umunani haravuga ngo, kuko uko ariko Uhoraho Nyen'ingabo agize, niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze, ati ubakora ko abakoze ku mbone y'ijisho ryiwe. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo, Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha
Imana yitwara ariko umunyabyaha, mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ishobora kugirirwa ubuntu, Imana ikamureka kandi ikamuzigama, ikamwitwararika, ikamuha amahoro. Mbere n'umusuma yaja kwiba, Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe. Ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icyaha, maze noneho akaza kuba mucunguye umuremyi. Rero nicyo gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana, ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu, asa n'uko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana. Mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane. Rero gusaba k'uyu mugore, gusaba k'uyu mupfakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura, bigereranya ugusaba k'umukristo, bigereranya noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka kumucamanza, bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba bari mu byago, mu gihe baba bari mu marushwa, mu gihe baba bari mu bigeragezo, kandi no mu gihe baba bugarijwe n'ibibi bitandukanye. Satani rero niwe murezi wa bene se, kandi Satani niwe mwasi w'ibyiza. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, umusabyi w'Imana Yohana yanditse amajambo akomeye cyane. Ni mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho w'icumi tugiye gusoma, havuga ngo: mu ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo: mu ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko yerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nicyo gituma keshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cyose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi icyaha kibacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icyaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira, kubera ko bahisemo kumvira cyangwa se gukora ibitandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane
noneho bigatuma ari gucumuza ikiremwa muntu. Ariko cuti mugenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikiremwa muntu nta wundi atari Satani, kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cotandukana burundu n'Imana yo mu ijuru. Hari ibikorwa bitatu bya Satani, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu ni ukwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana, nicyo gituma iyo umuntu akoze icyaha, mu yandi majambo uwo muntu aba atandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha, mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana, noneho bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera Kristo akamubera umuyobozi, bituma umunyabyaha yicunze icyaha ciwe, maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu, nk'uko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu, hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma. Ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru. Umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo, maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho, na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati, ewe Satani, Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe, turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana, ariko amwereka ingene Yosuwa by'ukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uku kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose, kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha, yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana, akabwira Imana cyane se agatekeza abamarayika b'Imana, ariko abereka ati, he, nimurabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, nimurabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, nimurabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana, ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ko umunyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi, noneho abwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza, nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhere ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza, ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba
ahubwo arushirize kuza kumucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi nibishoboka ko abwinjiramwo. Umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza gusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva gusenga kwiwe, maze none Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'amwe mu buhanuzi, page ya 81, haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo, abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba, batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bipfuza ko yohosha ibirego bya Satani, basaba bati, turengere ku mwansi wacu. Kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba, Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha, w'umunyabukana cyangwa w'umunyabyaha. Imana idufashe cyane. Abantu b'Imana rero nta muntu n'umwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana cyangwa se gusaba Imana yisigura, yerekana yuko ibyo Satani amurega atari byo, ahubwo ikibera icakamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga. Muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe, noneho anasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi. Iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi, abasa nuko atamenya ibiriko biraba, kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu. Muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ateba icyaha cyo gusambana, ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga. Umusuma wamubwira ateba icyaha cy'ubusuma, akabona umenga uri kumwanga. Uwagiriza ibinyoma abandi, wamubwira ateba kwagiriza ibinyoma abandi, akabona umenga n'urwango umufitiye. Mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo, wababwira ibijyanye n'ibyo kuziririza isabato y'Imana, bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera. Abantu bagasenga ibigirwamana, wabereka ko basenga ibigirwamana, bakumva umengura abanse. Rero igihe cyose umunyabyaha ari mu cyaha, ni ukuvuga ngo Satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu, maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushiriza kwibera ahantu akumva kumenga ari amahoro, ariko by'ukuri nta mahoro aba afise, kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana. Ari nacyo gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha, agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana. Muri uko gutakamba kongera ko agasubira agatakamba, nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza kumucamanza amusaba kugira ngo amurenganure. Rero aya ni amajambo adasanzwe, amajambo y'ibyizigiro, amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha, gutakamba k'umuntu w'Imana, ibyo bizotuma noneho Imana mu ijuru imwumva, maze Imana imubabarira amakosa. Noneho umuntu yari ruhebwa, umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana, umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza, umuntu yahora yumvira nabi atangura kwiyumvira neza, noneho maze igikorwa cy'Imana gitere kija imbere. Rero aya n'amajambo akomeye cyane. Mu gitabo cya Zekariya dusubire muri cya gice cya 3:4-5 twumvirize icyo habandanya havuga.
umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma. Maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha. Umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe, maze noneho umunyabyaha akiyegereza Imana kandi akarondera Imana, agatakambira Imana kandi akongera ko ni ukuvuga ngo Imana yumva gutakamba k'umunyabyaha kandi Imana ikagirira ikigongwe uwo munyabyaha. Aya n'amajambo adasanzwe, amajambo atera ibyizigiro. Nshuti mugenzi uri kunyumva, hari igihe ushobora kwiyumvira ko woba waragaze ku rugero Imana itoshobora kukubabarira ibyaha byawe. Hari abandi biyumvira yuko ibyo bakoze byose bitaba bigishoboka ko bashobora kubivamo, ariko Imana irakunda umunyabyaha kandi igomba yuko umunyabyaha ava mu nzira yiwe mbi none hagashika mu nzira nziza, inzira y'umuco, inzira yo kumvira Imana, inzira yo guheba icyaha, inzira yo kutanezerera gucaha, ariko umuntu akaba mu nzira yo guhitamo Imana mu buryo bwose. Rero Kristo nta gihe na kimwe yigana yirukana umunyabyaha amuhungiye ko, ari nacyo gituma Kristo iyo umunyabyaha amaze kumuhungira ko amwambura umwenda wanduye. Uyu mwenda wanduye usomye inyandiko zerekana yuko umwenda ugereranya noneho ibikorwa bibi. Uyu mwenda wanduye ugereranya ibikorwa bibi, bya bikorwa bibi umunyabyaha agenderamo yiyumvira ko ari bikorwa byiza, ya majambo mabi umunyabyaha agenda avuga yiyumvira ko ari gufyina, bya byiyumviro umunyabyaha agira yiyumvira ko ari byumviro bitumbereye ariko atari byumviro byiza namba. Rero umwambaro mwiza tuwusoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cy'19 umurongo w'8 haravuga ngo kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Izo mpuzu nziza zera zitanduye nibyo bikorwa byo kugororoka by'abera. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagera ikirenge mu cya Yesu agahamagarirwa kugera ikirenge mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazaba amaze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kunkurikirana uzoba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo aca ategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo.
gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuvako, bya byumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Nigwa rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muri ko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa kandi ko bidashoboka bikozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wa mushoboza kugendera ya mategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana, ni ikanzu yo kugororoka kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara, noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko by'ukuri yahindutse. Abantu bamuraba intambuko, bakamuraba ingendo, bakatangura bashinga intaye bavuga bati, by'ukuri Imana igira neza, kubera ko uyu muntu yahora ari mubi, yahora ari umusuma, yahora ari umusambanyi, yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana, yahora ari umuntu atumvikana n'abantu, yahora ari umuntu afise imibereho mibi, ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu. Iyi kanzo rero ntabwo umuntu ayibona ko, ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo. Rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo, ni ukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara, kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru, idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite, ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo, noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha. Rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha cyiwe, bica bituma Imana yandika amazina y'uwo muntu mu gitabo cyo mu ijuru, maze Imana ikandika ko uyu munyabyaha ahariwe ibyaha byiwe, ababariwe ibyaha byiwe, yihanye ibyaha byiwe, kandi ko by'ukuri ibyaha byiwe byahanaguritse, byahanaguwe, umuntu agasigara yera derere, no kuvuga ari umugororotsi. Rero Imana iragushaka, Imana iragukeneye uyu munsi, kandi nanjye Imana irankeneye, Imana iradukeneye yuko tugaragaza imico y'ukugororoka kwa Kristo. Nk'uko rero ujya mu mugore yituye umucamanza, maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza, ni nako abantu bose barondera Kristo maze bakamuronderana umwete n'igishika, ni nako Kristo atashobora kwirengagiza uko gutakamba kw'aba banyabyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana uyu munsi, wumve ko Imana ubuzima bwawe irabukeneye, irakeneye ko uba umuntu w'amasengesho, irakeneye ko uba umuntu w'ibikorwa byiza, irakeneye kandi ko uba umuntu afatanya n'abandi kugira ngo mwagure ubwami bwa Kristo. Nicyo gituma ndakwipfuriza guhanga amaso Kristo, ndakwipfuriza gutakamba, kandi wongera utakambe nk'uko uyu mupfakazi nawe atahorereje gutonda imbere y'umucamanza. Rero iki cigisho ni cigisho cerekana ingene umunyabyaha akeneye gusanga Kristo, kandi ko by'ukuri hari ikintu ukeneye noneho kugira ngo ushobore
kumvigwa ibyaha byawe bihanagugwe imbere y'Imana. Urakeneye ubwa mbere kumva ko wowe nyene ubwawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo noneho usange Kristo. Rero ndakugira inama kandi ndagutumira nshuti mugenzi kugira ngo uhange amaso Kristo, kubera ko niwe kugororoka kwacu kandi niwe atanga amahoro, niwe atanga ubyizigiro maze agasubiriza ibyizigiro mu babitakaje. Imana nyenamahoro itweze mukuri kandi Imana nyenamahoro iguhezagirane nanje. Imana nyenamahoro yumve ugutakamba kwawe kandi Imana nyenamahoro ikongera umwete n'ubwira kugira ngo uyirondere ku murango no mu ijoro. Nico cipfuzo nkwipfuriza kandi nipfuriza bankurikiranye mwese, kandi ndasaba Imana kugira ngo nkuko umupfakazi yakorewe iciza ariko none akagikoregwa mu buryo butari bwitezwe, nawe ndakwipfuriza kugirirwa ibyiza n'Imana. Niko nisabira, nawe ndagusabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze Mana mushobora byose. Turagushimiye kuri Imana wumva ugusenga kw'abana bawe. Kandi igihe cyose abana bawe baje bakugana, nta gihe na kimwe wigera ubirengagiza. Nico gituma muri kano kanya ndasengeye umuntu wese yankurikiranye ku giti ciwe. Ndakwinginze mwami kugira ngo ibyaha byiwe bibabarigwe. Data uzobukoze. Niwemere abana bawe wumve ugusenga kwacu, mwami utumanukanire ubushobozi kugira ngo ukugororoka kwawe abariko kuba mu bikomwa byacu, kandi duhinduke tube abantu beza bazima, tube abakora icijambo ryawe mwami ritugomba ko. Nibyo nsabira abankurikiranye bose, kandi nibyo nanje ubwanje nisabira, nongera ndanabasabira no kuzogira iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.

0: Kata gukundi ya Jervi Buganda ifuja kagu keza onore. Nao ivuka na buuse na umo zibu usi. Ok. Urakoze chane guuse. Gai Buganda witwa Enoch. Matongo ifuja kagu keza panama uishi ngero josu ya giku. Gikungere. Abaji ya buuse umu unarambu gabutu mwa ya buta ganzwa. Maheza gigwe namu. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mahoro Sadoki Mabanda.
0: Mura mahoro ga Sadoki.
1: Turamahoro kabisa.
0: Ni vyiza cyane ndaguha ikaze mu kiganiro nawe Sadoki.
1: Ni mipuriza kayaba gukeze ushikari ndera gije mu kuri ushengero sha rutiere na peniste. Umukuru w'ishuri gisabato Feniaxi niyo ngabo. Ubita ndiho kuvuga yo ne story. Asteri wacu Jonas w'Imana n'umuryango w'iyo. Iyo imwaro ndarupurije kayaba gukeza. Atiabo sibo mabanda ndabe furija kayaba gukeza nuje obagire. Sibo furija kayaba gukeza.
0: Umunsi mwiza ngaho mu mabanda Sadoki.
1: Sawa sawa nawe karibu karibu mu mabanda cyane.
0: Murakoze cyane turabazirikana.
1: Sawa sawa sawa.
0: Okay okay. Ndashimiye yo mu mikono ifurija kayaba gukeza musaza wiwe mwene wabo Claudine nduwayo wo mu Nyangumba munyagumba. Abifurije akabagukeza ngo natwe bwe duhaye umuro tubaye umurongo urakoze cyane. Allo. Allo.
2: Allo.
0: Mahoro.
2: Mahoro neza.
0: Ninde tuvugana ari hinyuma ya Sadoki.
2: Basha muvugana na ndayishimiye metode ndi imarenga mu gitaramuka.
0: Ah ni byiza cyane meto. Karibu nawe mu kiganiro.
2: Karagukeza kuri wewe ndabagirawe.
0: Urakoze cyane jewe biriyo.
2: Umuryango wamenyesha makuru bo cyabwo kagera bagira kaya bagukeza.
0: Mu kibanza cyabo ki urakoze cyane.
2: Oke reka mbone uyu mufasha wande turi kumwe hano hari marenga gira kaya bagukeza na
0: abantu. Ehe.
2: Ah uko turi kumwe ngamu gitaramo kagira kaya bagukeza.
0: Eh.
2: Reka mbone munyonga ngai muramba gira kaya bagukeza.
0: Eh.
2: Uyu Javeti Mato ngagira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Yero benga kurora ndira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Ega mone Claude Munyambo na Claude Munyaminda bagira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Yezire nga ku museri muri komine mpanda no mujyango wa gira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Yazimana nga mu Rwanda garagira kaya bagukeza no mujyango we.
0: Eh.
2: Bizimana ni zeta na nyina nga mu Rwanda garagira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Eka mone je gisa mu kiti cyo santra gira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Ndaizi gawuri byari nga mu gihanga gihanga kujya gatana gira kaya bagukeza.
0: Mhm.
2: Muri rusangi ababirose bose bizina rya metode bagira kaya bagukeza murakoze.
0: Sawa sawa metode.
2: Sawa sawa.

0: abatwa abatubipa rero sibyiza nuko ndu telefona cyangwa gutuma bugufi biba bihaye okay mu karirimbo inzara n'ubukene murumva ko rero bitatworohereje hano ku isi ariko hagati aho umunywanya allo
1: ni more
0: cyane gose
1: yego jinanje nitwa sabye mu gitero ko
0: reho poro twakuyuri
1: Hawa ndi muri komune ya Nsoro mutumba wa Murama.
0: Jansoro karibu cyane gose.
1: Ubwo nkaba nipfurije akayabagu abazeri wanje bose. Nipfurije akayabagu umubyeyi wanje kamuga saa kibiri. Nipfurije mudamu wanje Sindayiga ya Jandi. Nipfurije akayabagu keza uwo bita Doti Kumana wanje Kerisi na Niyera. Bose nkaba ndabipfurije akayabagu keza n'umubyeyi wanjye Sakubu Andwane. Bose nkaba ndabipfurije akayabagu keza urakoze.
0: Sawa ndagushimire Hoporo ngaho mujyansoro muhezagigwe cyane.
1: Ubwo ababyeyi nabo bakaba bari bibereye ku mugomero.
0: Ni byiza cyane.
1: Osawa.

Nuko rero uyu mubandanya gukurikira n'insamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri. Ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 7 zimaze kurenga ku iminota 14 gusa. Ni ukuvuga ko rero ndabahaye ikaze muri bino bindi biganiro bigiye kubandanya. Turacyari kumwe namwe, Julien Manirambona, turacyari kumwe namwe mu biganiro byo kuri uno mutaga w'uyu munsi. Rero akaba hari icyiyumviro kimwe tugiye kuganira ko, na cyane cyane icyiyumviro tujya gusanga mu gitabo Bibiliya, mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, ikigabane cya gatandatu ku murongo wa 14. Mariko gatandatu umurongo wa 14. Turajya gushika banashaka ku murongo wa 29 turi kuri icyo cyiyumviro kivuga ngo ingene Herode yishe Yohana Umubatizi. Ingene Herode yishe Yohana Umubatizi ni inkuru benshi ku basomyi ba Bibiliya mbere ndetse n'uwundi wese ngira ngo naho tubufise Bibiliya ariko kandi ukaba waragiriwe amahigwe basi yo kumenya umuryango w'urushengero runaka ushobora kujyamwo cyangwa winjiriramwo. Iyi ni inkuru imenyerewe cyane bya Yohana na Herode. Nibaze yuko rero uwari we wese rero ndeke kuvuga ngo uwari we wese ariko nibaze ko benshi bashobora kuba ari inkuru basanzwe barumvise. Naho tubu yizi neza mugabo ni inkuru izwi cyane. Nuko niyo nkuru rero mu kanya gato cyatwigira ko kugera igihe cy'isaha 8 n'igice. Murumva ko rero tufise akanya keza ko kuyica ijya nino mu kanya gato rero nshangaruka cyatubandanya n'icyumviro cyacu.

Nuko rero reka dushimire cyane gose abo baririmbyi bagize korale Behasi Dukore, na cyane cyane muri iyo ndirimbo yabo bise ngo Herode. Tubashimire cyane, barakoze cyane kuri iyo ndirimbo yabo. Rero icyumviro twari kukivuga ngo ingene Herode yishe Yohana Umubatizi, twabanza kumenya Herode. None iyo dusomye ngo Herode ryari izina ry'umuntu kandi akomeye muri icyo gihe, rero Herode yari asanzwe ari umutware akomeye cyane muri icyo gihe kuri iyo ngoma Yohana yarimo. Kandi Herode yari Umuyahudi atari umunde. Ni ukuvuga ngo yari umukuru wa mbere, yari umukuru wa mbere yatwara icyo gihe. Yavukiye aho bita muri Idumeya hafi y'Iyudaya mu mwaka wa mirongo irindwi na gatatu imbere ya Yesu. Se yari Umidomu, uwo nawe akaba yabaye Umuyahudi ku gahato, yitwa Antipatiri. Unyerero ni we yari se wa Herode. Ni ukuvuga ko rero yabaye umwami w'i Yudaya kuva mu mwaka wa mirongo itatu n'indwi imbere ya Yesu kugeza apfuye mu mwaka wa kane mbere ya Yesu nyene, ashigikiwe n'ingoma y'Abaroma. Urumva ko Herode rero yari umutware. Urumva ko yanatwaye igihe kitari na gito. Ni ukuvuga ko muri iyi myaka yose yamaze ari ku butware ngaha mu Yudaya, urumva ko kitari igihe gito. Nticyari igihe gito. Rero uyu unye yarabayeho kandi aranatwara kandi ubutware bwiwe buba ubutware butari bunoroshe, kubera ko murumva yarashyigikiwe n'ingoma y'Abaroma muri icyo gihe. Abaroma nabo bakaba bari bafise ijambo rikomeye cyane muri icyo gihe. Byatuma rero ibyo bifuza byose byarashobora gushyirwa mu ngiro cyangwa bigasohora biciye kuri uyu mwami yitwa Herode, naho yari asanzwe ari Umuyuda. Mariko 6:14 niho dusoma ngo umwami Herode arabyumva. Yumvise iki? Yumvise ku izina rya Yesu ryari ribaye rurangiranwa. Aravuga ati, Yohana Umubatizi yazutse mu bapfuye. Nicyo gituma ibyo bitangaza bikorera muri we. Ariko abandi bavuga bati, ni Eliya. Abandi bati, n'umuntu avugishwa n'Imana nka ba bandi bavugishwa nayo. 16. Ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana uwo naciye izosi ni we yazutse. Murumva ko ibibazo bibaza byari byinshi, kuko Herode ubwiwe ari we yari yatumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu ibohero ku bwa Herodiya muka Filipo mwene se, kuko Herode yamukikije. Iki rero cyari ikibazo gikomeye cyane. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Mu kanya gato ca tugaruka tubandanya ubusesanguzi kuri iki cyiyumviro cy'uyu munsi kijyanye n'ingene Yohana Herode yishe Yohana Umubatizi.

Nukuri rero ndamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha munani zirenga ko umunota umwe hano muri studio z'insamire z'agakiza ku isoko y'ukuri. Turacyabandanya rero n'icyumviro cyacu twatanguye ingene Herode yishe Yohana umubatizi. Tugeze ku murongo wa 25 muri Mariko igice cya 6, murongo wa 26. Umwami arababara cyane. Ariko kubwa zanda hiroziwe no kubwa basangira nawe bimunanira kuwumwima. Uwo mwanya umwami atuma umushibamyi amubarira kuzana umutwe wa Yohana. Aragenda amucira izosi mwibohero, azana umutwe wiwe kumubehe awuha wa mwigeme nawe awuhanye nawe iwe. Abigishwa biwe babyumvise baraza bajyana ikiziga ciwe bagihamba mu cyobo. Byari bibabaje ariko kandi icyo twomenya ni kimwe. Hano muri inkuru bavuze ngo umwami byaramubabaje. Byaramubabaje. Ariko ni koko ubuzima bwa Yohana bwari mu minwe ya Herode kumukoza icyo ashaka. Ariko kandi guheba ubuzima bw'umuntu no kwivuguruza k'umwami byari ibintu bibiri. Ko wumva Herode yamukunda akanamwubaha ko ari umuntu yera agororotse, kwiyumvira ngo nkore ikintu cyo kumukura ku izosi ntibyari ibintu byoroshye. Umwami rero ngo ntibyamworoheye, ariko kubera ko indahiro yari yamaze kuzikora kwivuguruza biranka, afata ingingo yo kubandanya igikorwa cyo kujya kwica Yohana. Ni bya bindi navuga ngo rero igihe cy'umuntu iyo cyakwiye cyanke umwanya w'umuntu iyo wageze bibare uko nyene. Kuko murumva ku Herodia wowe yamugumaniye inzigo ayigumanya muri we, ariko ngo yari yarabuze hamuca. Rero kuri uyu munsi mukuru yari aronse igisabo gikomeye. Uyu Herode rero acyaratuma umushiba taramutuma ati uko biri kose rero genda hariya mu ibohero ufate Yohana umukure ku mutwe uwuzane. Bawuzanye umushibamye akoresheje umwanya kuko urumva utumwe n'umuntu mukuru nyene namwe murabizi yagiye ariruka. Yohana bamukata umutwe barawuzana. Bawuzanye baca barawushikiriza wa mukobwa wa Herodia na Herode. Wa mukobwa nawe bamaze kumuha carirukanga no kwanye nawe weti mama wa mutwe ngubarane bahunzani. Hano ntibavuze finalite cyangwa ngo bavuge ngo wa mugore nawe ati wa mutwe yaciye au ni kibazo gikomeye cyane. Urumva bwari ubugizi bwa nabi bwo gushaka kubona nyene yapfuye, kuko ntiyarawutumye ko ngo ahave awuteka mu isombe cyangwa ngo ahave anawuteka nyene ngo awurye. Bwari ubugizi bwa nabi bw'ababyeyi usanga batazi kugira inama nziza abana babo. Ariko kandi urumva ko kitari ni inama ahubwo gusa nuko atari we yari yakoze ibyo birori ngo abantu banezerwe hanyuma bisaba umwami, ahubwo igisabo kiwe cyakunze ko umukobwa wiwe yari uko nawe yabonye cyakiyemo. Ababyeyi bige kugira inama nziza abana babo
kubibugwa nko mubana iki si byiza gukura abana bazi ngo bari abantu ni babi bari abantu ba ngo ibintu bidafashe nyene usanga ababyeyi bafise ibintu byabo bapfuye kuva kera bitanahera byo kutana babarira kandi ari n'abantu banasenga si byiza murumva ko rero uyu Herodia yakoze ikintu cyatumye n'umwami ababara mugabo kubera cyakundi iyo bigira ariko kandi nibaza ko uku kubanza kuva imbere y'abantu akabanza kwiruka hijya byatumye na Herode yibaza uti uyu mwana mu byukuri ibi bintu azanye birumvikana ko atari wabyibwiye nawe urashobora kwibaza abashitsi bose bari baje muri urugo rubanza kumva umwana ashobora kuba asaba ikintu nk'icyo ngo umutwe w'umuntu bose baratangaye avuga ati finalement none ibi bintu nibiki ibaze ku imbere y'abantu ngo uwo mushibamye kumubehe n'umutwe w'umuntu bawuhaye umwana murashobora namwe kuca mwihishusho y'abatumire bose baraho ukuntu bifashe nta kundi rero Yohani kihe ciwe kirageze ngo warafuye nta n'ukundi bari bubigire abigishwa biwe icyo bakoze kwarukuza bakamutora bakamujyana kumuhamba nk'uko twabisomye ku murongo wa 29

0: mwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho
1: ngiza kuganira n'Imana yo
0: ikiganiro kibaha akaryo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye
1: ukayiturana maganya yose
0: wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya ni gwawe.

0: mugenzi wanje kuri iyi si niko bimeze ni wahura n'ibibazo ndetse wiyuke kubwira umuntu
1: iyi ni radio agakiza uhenye chemchem yakwe
0: uyereke ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona n'umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mashobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mumwanya w'imbere kumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri stati kumbuka ngo rukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka mu

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka. Kurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Alô? Alô? Munywanyi wacu yarose umurongo ariko ntibikunze ko agira icashikirije. Alô?
1: Alô?
0: Tiyaganande?
1: Jonas Jerama.
0: Jonas yamakuru ngahi Jerama? Jona? Amakuru ngahi Jerama? Kaze mu kiganiro cintasho.
1: Ntanashe papa na mama. Mbona madame wanje n'umwa. Amanje kana n'umwongere wanje. Amanje bana bo tukana bo saho bari bose.
0: Umwongere wawe ninde?
1: Ni Mpaye Siderine. Ego, amanje mbona na bamujomba bara mu kinogono.
0: Yego.
1: Amanje mbona na mabuko na tata buka bara hukungara na bara mwanje bose murakoze.
0: Urakoze nawe gira umugisha. Sawa, sawa, sawa.

0: kwibumba
1: lieve makuru ngaho kwibumba
0: rashimu iteka
1: mani shime cyane kaze mu kiganiro
0: akose cyane wa mbere numufasha waje numwana arahita pe kumuronga girijoro giza
1: yego
0: kambona bamenye cyakuru mwe mukora kuri yajaga kiza mu girijoro giza
1: akose cyane
0: kambona Claude munyami nda girijoro giza
1: yego allo
0: allo
1: ndakumva komeza
0: yego reka mbone siyo ni munyamitanga seri cyari ngaho munyamitanga bagira ijoro ryiza munyongari ngaho bubaza bagira ijoro ryiza
1: murakoze
0: ngira mbona jamare ngaho ku mugimbo bagira ijoro ryiza
1: yego
0: mbone cyita mu ndenga ni agira ijoro ryiza
1: yego me allo
0: allo
1: mwanyi batero umuntu kana yuko ubone gabe ka mugora sinzi ko inyi

0: Imani umugisha
1: ama umugango wanje aho kwahoze ukalifika ndamutse cyo rakiza ama ebeyine nda mu gombo ndamwifurize izogize ndabroni ubuganda ndamwifurize izogize bara mundenga
0: hallo
1: ego mundi tanzi ineza ngaya nyamunyakwaga ndamwifurije ijoro ryiza
0: yego me
1: ari seringa nyamunyakwaga ijoro ryiza
0: yego me
1: yamaringa nyakudusaza ijoro ryiza nama ni nadisite bagira ijoro ryiza ngaya nyakudusaza
0: yego me
1: nibuka nuzenye ngaya nyamunyakwaga ndabonye ndamwifurije ijoro ryiza
0: yego
1: namutugirira saza ijoro ryiza
0: wanyuma
1: Wanyuma ni jumari aringa e nyakwibumba agira ijoro ryiza mwakoze